0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi. Halos o na ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasi liyas. At sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Turn it up. 98.5 Radio John.
3: The top hits and the latest on Radio John.

0: Young money.
1: Loving a thousand different flavors.

What?

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
5: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5. Here
6: I am. The morning alarm songs pushes you to do more. Hang on despite the many adversities. The morning love songs defines the true meaning of love in you. The morning love songs comes to you from 9 till 11 a.m. daily. Only here on 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabanan sa maayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 mg nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namuntang karoon sa inyo, namuntangan. And of course, mga suking tigpaminaw, yan sa inyo, hang igala, di ba? Amang adlaw deh ka Dragon Mill. Amang adlaw usap deh sa mga listeners sa itong kanunin nagkasunod sa itong programa. Sa nagkadaiyan nilang mga soaking siyabihanan. Higalag so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagpahigayon mga soaking tigpamina o pipila ka mga minutos sa itong hatagan o panahon ang ato usap mga panglawas. Ang ato usap mga produkto mga soaking tigpamina o sa mga kapsula o guban pa niini para usap maprotektahan ang ato usap mga maayong lawas o aduna kita ay prevention o no? Dili angay ang kabalakan ka Dragon Mill. Dili angay kabalakan mga soaking tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas pa niini mga soaking tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap o niya usap ang ato usap nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay nagkatabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo ngano man walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga soaking tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Pagkapoy imong lawas mga soaking tigpaminaw taga gabi, trabaho nimo kapoy kaayo. Ananay tatay paala, pagkinig siya gamito ang nindot kaayo nga panghaplas amo ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapalit ninyo higala sa mga butika ha, dol sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream, coffee for men mga soaking tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto yun nga mo inom. One cup lamang na. One cup lamang sa Hardmax Stream Coffee for Men. Power up your performance Hardmax no. Pag ikaw naka Hardmax no. Maksarap ang saya. Pag ikaw nakainom sa Hardmax no. Ang ato usab mga soaking tigpaminaw nindot ang performance. Pag labing-labing ni Mr. o ni Mrs. no. Mo na igala kung kapoy ha. Hago kayo. Inom mo og Hardmax no. Okay. So ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab mga Case King Glow Power Whitening Soap. O ang ato sa mga Dr. Ponji Soap, na problema mo sa inyo mga pamanit higala, gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyo mga panit, kininagyod ang sabon nga para kanatong tanan, mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena, up-up-bun e, ringworm, doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Nya, kaabag usap po nato mga sokintik mga ato sa mga Case King Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyo ang pamanit mga higala, apin ninyo, hamis kaayo tanahon. Like Kutis Artista, kanina giyod ang Case King Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkadayang butika o pormasya, Bisaya so gami na now. Mauna higala, ang pinutantik ayo. Ang ato sa mga panglawas higala na kinanglan o minerals, no? Pag wala tay mineral sigala, wala po tay vitamins, kuyog gina sila. Nakinanglan ta og minerals no, like calcium, no mo na siyang pinakrindot kayo nga minerals no. High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiu sa mga soaking tigpaminaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium. Basta calcium mga soaking tigpaminaw usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
2: Yes mga soaking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants na makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
4: Kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit!
4: Pure energy.
3: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit!
5: Go!
3: Na! Dragon Fruit! Go!
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
7: Buong world!

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John. 98.5
5: Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
6: Mapapaulala sa giling ko.
3: Alright guys, na 8.5 radio dyan. Gwapong-gwapo tayo guys sa palugpa. Ang paborito, ina ni RM guys. Alright, sige saman dyan. 0921-284-8590. Sige saman pa shoutout. Live talaga kami guys sa mga Facebook account. Search lang Radio Jam Binabagan and comment ka magayos sa akong live sa tadi alauna. Alright, let's check natin sa 11:15 in the morning. Shoutout sa people sa Gons Barbershop. Alright, sa kisoda mag pagupit, magpasikat kay Kras. Or kung gusto nyo lang mag-celebrate kay bag-promote si Papang, si Mamang, nagto na sa Gons Barbershop, magpagupit para refresh ang looks. And also available man sa mga Mamang na to na may sila mga rebound, relax. Kung gusto nyo doon si Papang, pwede man pagkuntingin siya. It's either gusto nyo mag K-pop ng mga gupit. Pwede ka na guys sa Gons Barbershop para sila guys sa may tubang paradahan. Parang kay paglaong guys. Paradahan na, hindi sa paglaong, paradahan sa tricycle sa may merkado, ang Gons Barbershop. Okay, kagto lang mo na guys. Sino mong yoya? Upda si Papang or upda si Mamang? Ay, sayang na ano siya, nadulan siya.

Hi, hello, and now we're listening sa People's and Dragon Fruit Herbal. Dragon Fruit Herbal Coffee, man. Ano pa? Kiwi-kiwi pang tingog. Again, nasa mga tito and tita na to nga gusto mag-sweet siya healthy nga kape. Ayos lang, basta kasama siya. Oh, hindi ka na gusto sa Brazilian, Kelly. Iba. Okay, taanta ka sang nami karon. Akong talaga. Okay, again, mga tito and tita na to, meron na kita healthy nga kape para sa mga may mga diabetes, dira kag sa mga acidic. Sabihin nyo to sa karyos kay Junal. Ang puso ko'y nahihirapan na. Okay, guys. Kaya sa mga nagpalpitate na, makainom sang kape. Again, guys, may ara na kita sang healthy nga kape. Ang atong nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga available sa mga JBX Pharmacy. Kag sa may pharmacia kami sita kung ari ka dito na bagan. And also available man guys sa may Floretti Drugstore. Buksan mo, papasukin. Ay, good morning, Pang! Pa-shoutout kay ay paring Ronel Torda, Ghost Barbershop, Takore Store, kag Audio Tech Binalbagan. Nalangki pang Johnny nagpaton faala. Buksan mo, pasukin. Alright, shout out sa mga tricycle drivers na itong daan. May chocolate. Nga naka-tune in. Bigyan mo naman. Ngayon available mo guys sa itong Dragon Oil with Chewbacca Extract. Alam mo bang walang kasing saya? Ay, kung gusto nyo mga init-init, may haplos ng pagmamahal, dala ko ga. Butang imang sang Dragon Oil with Chewbacca Extract ang kaugot mo sa iya. Salamat! And available mo guys itong Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Gusto nyo mga, again, kung gusto nyo guys ma-achieve ang kutis artista in no time. So, pila na kahabon ang na-order mo sa online. So, wala agad ka, ano, improve. It's time na mag-switch ka sa itong Case King Glow with Dragon Fruit Extract. So, mayroon, makita kayo sa itong Dr. Fungi. Itong number one antifungal medicated soap. Ang puso ko sinta. Ay, shout out! Shout out! Shout out sa tita na mga foreigner. Kasi Gladys May Takosalmi. Shout out tayo tita Gladys. Kag saya da nga car wash da. Wala ko na kapit ta, kaya gusto ko tayo magpa-car wash ko si Bambit ang matinlo sa akong motor. Shout out tayo tita Gladys. Thank you so much tita Glads. Kag saya da nga ng mga RTWs guys. Ang gusto mong gawin ko para mahalin. Shout out si mo tita Gladys Takosalme. Buksan mo, papasukin. Para na muntas ang kurit-kurit nga, pwede ka kagtoda ah. September na tayo dugay pang bear months na ta. May mga kagto, sang July pa na. Buksan mo, papasukin ako. Papasukin. 1121, shoutout naman ang people sang Sabino Funeral Services. Shoutout kay Ma'am Riza, kay Sir Jeffrey Dizon. And also sa Dizon family, dra sa may Sabino Funeral Services. Shoutout sino guys. May chocolate ang dala. Ano yun, may chocolate isang dala, no? Ayun na? Ha? Ano yung dala? And good morning man sa people sang BM Bells Women Services. Ang guys, yung makikita ko sa pinakabrato ng cash in and cash out. Para lang guys sa mga BM Bills Payment Services. Gulo, nagtatanong kung susundan ko siya dahil lang... Alam, huwag tawag ka comment pa siya. Hindi ka ano pa siya.

Shout out sa yan. Kaya guys, kung pakita mo sana may burger na pang balon sa mga Junanaks nyo, message nyo si May Barbaruno, guys, igaluto. Siya guys ang pinakanamit nga burger dali sa Binalbagan. Doon ako, ano, subong yamin nuda, naluto niya. Hindi, ganun nakita ko, galuto.

naman sa people sang Terno Bus Systems and Technology Incorporated. Ito nga one-stop shop when it comes sa digital technology. Again, sa mga papang na ito na gusto mag-upgrade sang ilang mga CCTV dila. Search lang guys sa Google Map, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, or the guys ang Terno Bus. Bulaklak para sa iyo. Ay, shout out ko sa tanan ng mga nanay sa tubang sang may chocolate dala. Sa may ano na tawag may Jack Preschool. Sa tubang ano guys ang Rain Brew. Ano sa school may? Ada skill lagi si Zeus, ano ba si Zeus? Pang na ito na pang gusto nyo pang mag-upgrade sa inyo da ang mga sa may spray nyo da kung gusto nyo guys mag-upgrade sa ilang agricultural spray drone available man sa may Terranova. Okay, hindi mo na kinala magpainit, i-drive mo na lang ang drone guys. Kahit ako'y nagmumukhang tanga. Okay, maroon sila guys, 20 liters, 30, 50 kaga, 70 liters nga capacity isang drone. Nababaliw na akong talaga. Okay, no, kung gusto nyo guys mag-improve, mag-upgrade sa inyong mga farm operations, why not? Direct takit Terranova. Guys, again, available at 22, 30, 50 liters and 70 liters capacities ang ilang agricultural spray drone. Ano pa ba ang pwede ko? Okay guys, search lang ang ilang store sa Google Map or sa Waze, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or sa gusto mag-inquire, pwede ka makatawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. Magpadagdag ng wet kay Belo. Ay, kinalaman mo lang mag-upgrade. Wala kaga message. Shout out sa namit namin ko na nga pizza sa may Isabela. Ang G.O.L.'s Pizza House. Mag-slang na naman ang dila. Shout out ko sa G.O.L.'s Pizza House sa may Isabela. Mag-try na nabidason dami magpuli. Chabs, busi ka pa mati ka. Try to na karon, Chabs.

ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: More music! 98.5 Radio Jan!
5: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus! Herbal Capsule 650mg!
6: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
7: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
6: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga asmoy sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650mg.
8: 2 hours of non-stop hit music. The top hits and the latest.

Cinda Carmen, Barangay Progress. So, shoutout si Matita Jogs. Dali naman kay Shanin. Shoutout lang sa mga Team Pilingon. Ay, Tajanet, Che, Ami, Cheryl, Ana, kag si K-Lord. Nasa lawayan ko na, bali Shanin. Shoutout pang sa Elliot and Son Shop. Ay, nanay Meli Minorteo. Ano pa ba ang pwede? Saka yung tita niya, Lynn, Tito Ro.

0: Again, shout out sa people sa Giro's Pizza House sa Isabela. Shout out sa shoutout sa inyo guys.
1: Bulaklak para sa iyo. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin?
0: Ay naging guys ha, sa mga suki da ni Paolo. Again guys, bukas na guys, bukas ang Wash and Go by Pyok Works. Okay guys, nag-expand si Paolo guys ang iyang car wash para lampad ang space kag inyo mga salakyan kay Go na guys. Again, maabangan nyo guys tomorrow, mabalik na ang Wash and Go by Pyok Works. Ano pala guys, ito pad ni Tita Gladys, iyang RTW da. So nag-wonder nga sarado. Okay guys, nag-upgrade si Paolo, nag-expand siya guys. Okay, so mga tanan, may mga salakyan da, igo na guys. As in sa mga nagapakita da sa RTW mga branded guys, ara da sa RTW ni Tita Gladys. Dekto ko muna guys, barato da. And shoutout mo da kay Tito Fredo. Kung makikita ka magali guys sa mga tamburong Halo Blacks. Guys ka ni Haboy ni Tita Gladys kay Tito Fredo guys. Huwag ka niya kagabuka guys. Dekto lang muna guys ha, sa kay Tita Gladys. Magaway-away ka mo vlog guys. Testing nga na Tita Gladys. So ang ginabay Tita Play, dula kita guys na buka ang ilang aloblak.

57, shoutout sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again guys, kung pakita ka mo sa healthy nga kape. Pang regalo guys, sa mga tito and tita naton, sa mga lolo and lola na gusto nyo mag-extend pag-idilang ang mga kabuhi. Okay, irigalo na guys ato ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nangin na siya guys sa mga tito naton, yung mga entita naton na may mga diabetes. Swak na siya guys. Kaya healthy na siya kakape guys. Gusto mong gawin ko para mahalin mo. Copyright na yun. Dasig lang ito ganito. Thanks.

0: is available man lang yung case King Glow with Dragonfruit Extract sa mga mamang o sa mga papang na tone nga gusto mag kutis artista. Kaya nagayos mong sulod ng Bermans, you know, na akong Bermans medyo namin na chimpo.
1: Gusto ko lang naman
0: o, wala na medyo init kay Bugnaw na. It's time na para mag gamit ka na sa itong case King Glow para mag kutis for sila na ka na. Ay, kung gusto nyo guys madula mga katol-katol kag sumpa sa iyo mo mga panit dira, wala makita mo si Papang lang nagkakalot-kalot sang yahita kung sa diin lang siya kapwisto. Why not regaluhi sa nga itong Dr. Fungi ang itong number one antifungal medicated soap. Guys, 1 week ko lang guys makita mo nang effective katama guys nga bone.
1: Pwedeng sabihin nyo to sa kanya.
0: Gusto nyo mag
1: puso ko'y nahihira.
0: Dula ang uneven skin tone nyo.
1: Ano pa ba?
0: Aobongga.
1: Ubra upang maakit.
0: Okay, doagi ka boy guys, gamitin mo kung, kung sa aga gamit ka sang Dr. Fungi kag kung gabi pag manibin ka na case King Glow para namin mo to low.
1: Namasan sa braso, magpadagdag ng wet kay
0: bayo. Okay, available man guys itong dragon oil with chubaki extract na pang masahi ma-relax si Papang. Kung gasakit ulo mo, duwala na, sungay na or ano, di ko sure sa isa. Okay guys, again na available sa mga JBX Pharmacy, Pharmacia Kaminsita, or aras may Florida Drugstore guys. Avail lang mo guys. I mean, bakal lang mo guys. And sa mga papang na natin nga medyo laylo na si Junjun. Si Junior. May ikaw na performance, why naga, ano? Gating ka? Okay guys, may kapit na guys ha, para sa dira. Mabawa may sa Depix. Wala ni pang sa Depix pang. Sa Depix na natin. Sira, nailang ka mo doon ni commander mo eh. Okay, Hard Max Stream. Ato niya kape. Hard na Max pa Extreme pa kita guys ng kape. Okay. Piyo na guys ha. Piyo sigurado. Mga achievement. Anla. Alright, thank you so much man Jiwa Sinzao, si Sabela sa pag-comment. Thank you so much sa pag-bisita, sa pag-tumati da. Kasi one of these ano, next week or next month may swing kami dapat si Miss May Barbaruno.

yan, shoutout man again sa people sang Gons Barbershop. Kung pakita mo guys ang pinaka malupit nga managunting ang Gons Barbershop guys, kagtuwa niya lang ara sa dalong sang personals collection kag sa topad sang LBC Binalbagan. Ara ta guys ang Gons Barbershop. Buksan mo, papasuki mo na. Papa classicer style mo na or modern fade. Or kung gusto ni mamang na updon ka o gusto niyo magupod, mayroon mo tag in-offer si Gons nga Rebound Relax. Guys, kagto lang mo na sa Gons Barbershop. And ako pangita ka man sa pinakabarato when it comes sa cashing and cash out, BM Bills Payment Services, guys. Para sa may Ven Madalugdog Building, ang pinakabarato, yung cashing na yung cashing town, GCash mo na or PayMaya.

ng Huawei Cebu. Boss J, shout out, thank you so much sa pag-message, and also kay Boss Chris sa Antiki Iloilo. Thank you so much sa pag-bisita. I mean pag-message sa pag

mga papang na doon sa may TMU, especially kay Pang Tipol. Shout out si mo Pang Tipol and sa mga TMU officers, mga mamin sir, shout out sa inyo. Sa may Binalbagan Police Station and sa may BGMP Binalbagan, shout out sa inyo guys, smile at ang pagpamati. And shout out kay Papa Leo sa J-Lo Fitness Gym and the Pickleball Court. That's sa tapad guys ang Duik sa Binalbagan. Okay, sa mga gusto na mag practice sa ilang pickleball, okay guys, may court kita da sa tapad sang Duik sa Binalbagan. Okay, shout out kay Papa Leo and sa people sang J-Lo Fitness Gym and the Pickleball Court. Shout out sa inyo Papa Leo. Ah, guys, mas schedule lang ako muna. Kasing saya. Kung gusto nyo mag-pickleball, di ba? And shoutout naman mga palupad boys. Shoutout kay Toy Miranda, JC Boy Limaco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Estokia, Doming Robles, kay Boss JR. Alright, shoutout sa mga palupad boys, di ba? Thank you so much sa pagpamati. And naman nyo guys sa Sunday. Ato nga hugot pa more with Papa Ted's. Wala na si Chubbs guys. May klase na sabong si Chubbs. Hindi siya available. Available na siya. Dugay-dugay magbuwi sila. Malibot-ibot na siya. Okay na, shoutout kay Papa Leo sa may J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court. Sila sa may topad sa Duik sa Binalbagan. Okay guys, schedule na kamo. Mapaschedule bang kami doon sa Papa Leo? Mapaschedule bang pina pa? Mga radio dyan, yung mga DJs, mga takot-chan. Well, last kami da, mga 5 minutes, suntate yun kay Yapo na. Gajok lang. Shout out tayo pala yun. Magpalaki ng muscle sa braso. Alright, ito yung aras. 12:06 na. I'll be back for more. Alright, shout out kayo sa Sylvia's University. Okay, sa mga estudyante da. Na nag-tune in sa buong. May araman, shoutout sa inyo guys. Alright, I'll be back for more. Stay lang guys ha.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
1: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5
5: Radio John.
6: 98.5
2: Radio John. I will sweet mommy of Pinal Bagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
4: Alright guys, 8.5 Radio John, gwapong gwapo na guys siya pa. Third time, it's over 12:35 na.
7: Ipan ko'y gulong gulo, nagtatanong kung susundan ko siya. Dahil ang puso ko ay nabihan.
4: Shoutout kay Boss Mark.
7: Alam mo ba,
4: Lex,
7: mahal ko siya.
4: Ano ang apelido mo, boss? Saragosa?

Shoutout sa mga papang sa to, nga na-tune in, especially sa mga drivers sa to, mga papang. Mga drive safe, papang, balon daw mo tubig. Ano pa ba ang pwede? Para hindi ma-dehydrate while gabiyahi. Ubra upang maakit siya. Shoutout na kay pang Ronnie Torda, papabongbong, bugabungabongbong. Tubo ng balbasang uso. Guys, sa mga tricycle drivers nga naka-tune in sa buong sa amin. Shoutout sa inyo, guys. Ngayon, abangan nyo, guys, sa Sunday, Basiara, lewat si Papa Ted's para sa iyang hugot pa more labugay portion from 7 p.m. to 9 p.m. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Buksan mo. Available sa buong kasi Chubbs, kaming klase na siya. And again, shout out to sa people sa J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court. Dahil sa tapad sa Duig sa Binalbagan. Shout out kay Papa Leo. And shout out kay Justin Ace, where na you? Ma-out na may dugidugay. Shout out lahat kay pang Toy Toy Miranda, GC Boy Limaco, Katong Aldeya, Melvin Salvacion, Melvin Estokia, Domingo Robles, kay Boss G.

0: shout out sa people sang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Aton nga kape nga healthy. Okay, sa mga tito and tita naton nga gapangita sang healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix lang mga tito and tita, available sa mga JBX pharmacies inyong mga lugar, and also available man sa may pharmacy kami sita dito sa Binalbagan, and also sa may Florida Drug Store. And shoutout kay papang Junjun Babor. Shoutout si papang Junjun Babor, long time no see ya. Shoutout si papang
1: palagi kaya ako ng tattoo.
0: Ayan, so guys, available man ang Case King Glow Dragon Fruit Extract.
1: Magpalaki ng muscle sa braso.
0: Aton nga habon nga pampakuti sa artista, pampaputi. Also pampanami man guys, tulog kay hamot siya katama. As in promise. Kamutamot guys ang Case King Glow ng habon. Pinaka the best na subong guys kay Bermans na tugnaw chimpo. So kung gusto nyo magputi, mga preparar sa may alumni Christmas party kag sa family reunion. Okay, alert ka na dahan guys, hanggang September pa lang gawin ka na sa kabo na ito nga Casing Vlog na ito ng Dr. Fungi. Mag abot ang mga event-event mga baso. Wow, foreigner. May sumapapang na ito naman niya kapang itaas ang kape para ma-regain ang ano ni Junjun nga mag you know what I mean, hard max stream nga kape guys, hard na max pa extreme pag inang performance. Oh, di ba? Okay, available sa mga JBX Pharmacy, Pharmacia Camisita, kung trigger sa Binalbagan, and sa may Florida Dark Store. Alright, shoutout sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, and also shoutout naman ang BM Bills Payment and Services.

Sa pinakabarato guys, when it comes sa cash in and cash out, BM Bills Payment Services guys, again available ang Paymaya kag GCash. Sa BM Bills Payment Services. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Hello, so shout out ang people sang Gone sa barbershop. Ayun again guys, kung gusto nyo guys magpagunting sang pinaka-latest ng mga gupit. Okay, Gone's barbershop lang, ara lang sa tupad sang personal collection. O sa tupad sang LBC Binalbagan ang Gone's barbershop.

0: Bonfire Radio. Diyan, gwapong gwapo na kayo siya. Palak pa. Check your time. It's 12:46 na, guys.
1: Gusto ko lang naman malaman nyo.
0: Alright.
1: Ang isipan ko'y gulong.
0: Abangan nyo, guys, sa Sunday. Basiara si Papatid. 7 to 9 p.m. Ang Yaugul Pamor. La Bugay Portion. Again, shout out kay Papalayoda sa may J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court. Tapad sa Duy.

And also shout out naman again ang Gones Barbershop dra sa may merkado nato sa may Binalbagan. Again sa mga papang nato nga gusto magpag-open, nga upod si Mamang or si Mamang gusto lang up doon si Papang. Gones Barbershop lang ang inyong kagtuan, guys. Huwag na kamuiban kagtuan. Gones Barbershop lang

Okay, thank you so much, Boss Lex. Oh, shout out kayo sa tita na mga guwapa dahil sa mayungkong, si Tita Marte Sarad at si Cindy. Ay, shout out sa inyo nga doha. Okay guys, baka nyo guys buwas ang opening sa Wash and Go by Pyok Works. Ayun, nag-upgrade. I mean, nag-expand. Alam mo bang walang kasi si Paolo sang iyang pwesto na maglapad para kay Go guys ang 20 kasalakyan. Joke lang guys. Okay, boss guys, ang open na liwat ang Wash and Go by Pyok Works na kay Tita Gladys, dira. Ayan, shoutout kay Tita Gladys, kay Tito Fredo, dira. Thanks sa mga people, dira, sa Tita Gladys. Buksan mo, papasukin ako, papasukin ako. And shoutout na mga pamboy sa mga gasoline station na naka-tune in. Shoutout sa inyo dyan mga papang, thank you so much sa pagpamati. Shoutout na kayo ng Maymay sa May Electronics. May tsokolating dala, bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko sinta. Alright, thank you so much sa mga na-join. Papa Jim out. 248 na. See you again next week, guys. Same times and station. So Friday, guys, wala kami. So Friday, off kami. Kay may among monthly maintenance. Mabalik kami, guys, Saturday. Guys, wala kami sa Friday. Friday. Balik kami sa Saturday. So, alright, thank you so much everyone. Stay safe. Papa JM out. Peace out everyone. Bye guys.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Yeah, binal

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbag

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbag

Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo marato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!
4: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Done!

0: Nata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas! Wow! Niabot na, finally!
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin!
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin! Oh,
2: yeah! Ako si Almar Lagilies, taga Puro Kalubian, Dumaguete City. Nakatilaw ko sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kaloy Diyos, ang akong paminaw din ako magsuka-suka. Mayo ning Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
3: Sa may kauhag, sir, sa naminaw na to?
2: Sa naminaw karon sa mga kailan ako, mas mayo gud eh. Palit na mo ane kay mas epektibo yun.
3: Dagang salamat, sir.
2: Dagang salamat. Mga
4: testimonies. Balik na miyas kape, oy!
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin! Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Done.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agassi. Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayos sa atong panglawas. Alkasi.
3: Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
3: Power Booster!
2: Alkasi.
3: Alkasi.
2: Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
4: We play all your favorites. 98.5 Radio Done.

0: Dragon Fruit Plus.
1: William Anfone.
2: Okay.
1: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong, Negros Oriental, Philippines.
2: Yes. Mm-hmm.
1: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
2: mm-hmm,
1: nga herbal. Dili na po daghan ng istura. Mayo yun.
2: Yes.
1: Mayo, magyo, mm-hmm, mayo yun. Wala na po yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
2: Mm-hmm.
1: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
2: Mm-hmm.
1: Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Serving the
3: world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbag!

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam. On 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanaan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Welcome sa usa na pod nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel, mga adlaw di ka Dragon Mel. Mga adlaw usab sa mga listeners sa ato Visayas ug Mindanao, nga kanunay nagasunod sila mga suking sibihanan sa ato programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel. And of course, mga higala igsoon, ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga higala ang sa nagkadaing mga klases produkto like ang mga kapsula o guban pa nini para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas. So doon nakita ay prevention o nga dili angay kabalakan ka Dragon Mel, dili angay kabalakan mga sokin tig paminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold higala dasok na sa nutrients, ingredients o guban pang klases vitamin C. Waka na ang gawas pa nini mga sokin tig paminaw, mga puro herbal, mga puro natural ang maong sangkap o ania usab la like pananglitan sa ato sa mga kape. Doon ay 12 kaklaseng mga herbal ang naan ini. Mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mao ni ang kape nga walay palpitation. Huwag ang ato usab nga Dragon Body Oil mga higala. Ay mo kalimot ha. Ang ato usab nga mga kaiksunan na ito nga doon ay mga varicose venous, yung mga rheumatism and arthritis. Ginisin nyo kini mga sokin, tikmin ng atong haplas sa pang whole body massage, no, di ba? Oil nga walay problema, higala. Nga naman, kay ganahan yun ka sa kahumot nini. Like lavender, sampagita o ilang-ilang nga mapagpilian ninyo, higala. Ay mo kalimot niya na ha. Naausab ang ato usab nga kape, higala. Ano na tayo, hard extreme coffee for men para usab kang busing. Ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa Hard Max Coffee for Men with all kinds of ginseng? Power up your performance. Muna nga sa Hard Max, doon na kay kalipay. Doon na kay mapil nga kalami, di ba? Mga kinaagala, kapag ikaw naka Hard Max, no? Ang ato usap nga Dr. Pujisop, katong mga kaikso na to na problema silang pamanit, ha? Kano na mo yung mga minor skin disease, buni o uban pa niini, gamit mo og Dr. Pujisop. Habang usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping entero kalawasan, kotis hamis, like artista ang resulta niini. Ay magkalimot sa ato usab ng numero. Kung pwede mo nga mo text sa itong numero, may gala, sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mawa ka na ang itong numero, may gala. Basta tatak ato produkto sa nagnabuti ka parmasya tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay maka na pinaganindot kayo ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usa sa ingredients ato ang produkto like a buamira. What is a buamira mga higala? Now usa kini nga klase sa herbal ang mga buamira is pure organic, no, mga higala, all natural sa ato ang produkto. Ang maong ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mga kapsul, di ba? Kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala na ini ang usas sa ingredients mao ang buamira. Mao na ay mo kalimot mga sokin tig paminaw labi na gyud sa mga nanay na to, mga ati na nagbuntis, no, na anamoy mga 2 months 3 months inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ato ang produkto mga sokin tig paminaw bisaya sa Mindanao, mapalit ninyo sa nagkabutika o promosya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplementation ang imong lawas lig-onon.
3: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: The top hits and the latest.

0: Mga penata!
1: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
0: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Yeah, binalba

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ugluya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya nyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Mag-download na! Today.

0: John.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
2: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The top hits and the latest. Top hits and the latest.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Done.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Bison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Bison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawo.

0: Og lawas.
1: Glow with K Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtog-tuging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
3: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
4: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
5: All your danceable tunes, we had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the mix.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: And of course, welcome mga Socket Tig Paminaw. Welcome ka-Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners nato nga kanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kanin lang mga Socket Simon Visayas o Gaminanaw. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hanamutangan. Halatagi pagtagad mga Socket Tig Paminaw ato pag-iskutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas, ani na sabi ninyong ubo si Galag Alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga Sokin Tikmang insakto nga mga pamaaging pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950-44-19006. 0950-44-19006 mga higala. Pwede mong mutik si ana ang atong usam nga mga produkto. Ang ngayon nga ato usam hatagag pagtagad. Ah, kay kinisya nga atong produkto mga Sokin Tikmang epektibo, garantisado o maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga Sokin Tikmang usam, take one capsule sa Dragon Fruit o sa take po usam sa Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant ha. Ay mo kalimot ini kay dako pud siya papel. Alang na itong mga kaisuro na ito, ang ibawalan na sa pag-inom sa publikong kape. Kape, kini nga kape, walang palpitisyon ha. Dragon Herbal Coffee Mix, ay mo kalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Ha, kay ang ato usab nga kape, nindot kaayo ang resulta. Ha, kay di gyud maghaplos ninyong kuto-kuto. Di gyud maglabad ninyong ulo. Ha, mo na igala. Kaabag usab na ito mga Sokin Tig Paminaw sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Ang ato usab nga Hardmax Rem Coffee for Men, ha, with all kinds of ginseng. Dako nagpapili igsuon ha. Ay mo kalimot nini kay ang ato usab nga kape nga bisan lang og 1 cup lamang mga Sokin Tig Paminaw sa pag-inom sa Hardmax Rem. Ha, mga igsuon na to nga hago kayo sa matag adlaw. Ang ato igsuon nga gusto gyud mo gamit sa ilahang mga Paris ha. Kini siya mga Sokin Tig Paminaw, mualalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance ha. Kani siya mga Sokin Tig Paminaw, ah, mas nindot kaayo ang resulta, max sarap, max saya pag ikaw naka-hardmax mga Sokin Tig Paminaw. Ay mo usab kalimot pagpamaol ang inyo ang isgutan mga Sokin Tig Paminaw, gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki with all kinds mga Sokin Tig Paminaw sa mga herbal. Ah, mahalo pud diha, nahalo higala mga Sokin Tig Paminaw. Nindot pud kaayo sa kini ang kainit o kahalang manhutsuhot igala sa imong panit lagba sa imong unod nga to usab sa kagatan lahos sa imong kabukugan mo pini sipin kanindot kay nga disenyo sa atong haplas digid mo manimaho ani nga tigulang manimaho mong batanon pag ikaw mo gamit sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Pag mapapilian ninyo ang kamot like lavender ilang-ilang og ang sampagita nga naa ini. Ay mo kalimot mga Sokin Tig Paminaw kantong produkto na aragyod sa mga butika ha. Mo na igala ang ato usab nga mga kaisunan nga problema usab sa ilang pamanit. Gamit pud mo og Dr. Pondi Soap. Wa nagila ang katapat nga mga Sokin Tig Paminaw. Sabon nga mo mo hatag og kinini ang kahumpayan sa inyohang gipamati sa kapanitan. Mao usab kaabag usab ang ato usab nga Dr. Pondi Soap. Muabag ni siya ani atong dunay mga ringworm, mga buni, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga Sokin Tig Paminaw sa atong pamanit. Kaabag usab ang pagpahami sa atong aping entero kalawasan. Kay Skin Glow lamang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa kay Skin Glow Power Whitening Soap. Mo na igala ang pinakanindot kayo nga at produkto ha. Basta tatak sa sentiment sa GSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkadaing butika o pormasya Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga Sokin Tig Paminaw kung asa man tanakulang sa ato ang panglawas doon na tayo daily supplementation. Gamit good mo o apply good mo. Labi na good sa ato usab nga source no? Sa ato usab nga fiber and low and calories mga Sokin na low. Baba tag calories. Kani ang pinakanindot kayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga Sokin Tig Paminaw. Okay. Dini usab ang mga detalye ha. Nga ato ang makita sa mga benepisyo no sa maong ingredients sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal now dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories na di ba dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold ha. Ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkadaang butika o pormasya tumargid mo nini sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyong pabag-uhon
2: naman na pod mga Sokin Tig Paminaw. ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binalbagan, check it.

0: 98.5 Radio Time.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
3: Pure energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto Cola. Garlic. Beetroot Extract Powder. Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic drugs. Asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

Mahalaga pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Do XM Incorporated.

0: Bisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Bidalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy barorong, sinta. Puro banikanon, puro extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw, ikayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
2: Gamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: More music. 98.5 Radio Dawn. All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the

tag lulusi mo. Maimbon kag ko dong. Alitara kog kuog sa ka litrong gatas baka. Pila man lalo? Kag 50 lang dong. Kamahal pud ana oy. Mabibrato diha. Naman, naman tag 10. Asa man lo? Pero ikaw may motor ko siya.

0: lang lulusin mo.
1: Ang buntag ko do.
0: Alita ra kog kuog sa ka litrong gatas baka. E, pila man lo? Kag 50 lang do. Kamahal pud ana oy. Mabibrato diha.
1: Naaman, naamay tag 10.
0: Asa man lo?
1: Pero ikaw may mototoy sa baka.

0: Fruit Plus.
1: Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
2: Okay.
1: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nani 8.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan, check it!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon ang balsang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system, kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.
3: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold! Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
4: Gold!
3: Na Dragon Fruit Gold!

0: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: More music. 98.5 Radio Time.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. Much more music. 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Chong. Gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Radio John.
3: Listen to the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: You are now listening to Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: dito ang dugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa.
0: Tubig tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school.
2: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
2: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Jawa.
3: Much more music.
4: 98.5 Radio Jawa.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio John. I love you. Mwah.
2: 98.5 Radio John.

0: pihit sa radyo mo.
1: Wala ka ng ibang mapapakinggan kundi Radio Jan lang.
2: What?
1: Kaya itutok na sa 98.5 Radio Jan.
3: Hot, hot hits. Turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music! 98.5 Radio John.

0: Ting sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hit. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

magiging makapagpapa-inlat ka, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero huwag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot, hot hits. Hey, turn it up. 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Let's go.
2: Sobrang totoo, tingin nyo sakin kontrabida. Kasi ang dami na nilang pabida. Mali lang ang napapansin, mga purista. Pagkatao ay tinago, kala mo artista. Di ako nakinig, yeah. Di ako naniwala sa mga utak talangkang mabababa. Hindi na bahala sa sarili, may tiwala. Hindi

pasa mo. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko.